Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktivitas sepa, rebis i kemai indeks pengikai seba, IPU begatuhi. Bukan soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

0: tubo urit telo halam lim lim kadaan perlu telo pakenang urit telo ya dodo na sa tangan ni halam nun pernah tusah tusah lang telo hadapi kadaan suntana jinun pasti tetapi urit telo pejiden Tuhan adalah jikat alam pasti telo perlu puboh urip telo menjelang kenap Tuhan telo murid paan na alang sayu na kat alang tekap pelmana alang tekap baria telo tekap daun telo tekap.
1: Ako'y Ruth nga Blahina, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sa'yo ka na man, Hadoy, Kalolim. Nakoy, Hunyang, Ngarong.
3: Hello, ako'y Lipan.
4: Hi, ako'y Daniel Dini.
5: Hello.
1: Ako'y Usun.
4: Kusya hadal ho, man talo, pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sa kong Radio Kayan, ay non-duat lote, dahin. Chayong Radio Kayan, all the best.

dang man ribulay ko ang kase nuno tua buwani tolo mabing kahong kanap de

tali puya telo di kahakalo lusan hina na te kalong kilong puya lom ta puso ate na te kalong kanak de ko de pa.

0: pusong ato, pa sa miyong ato.
1: Om Namen.
0: Nakikisang iyong niyak tapak.
1: Tupo.
0: Maninaman

0: No ni ka ni de. Salat-salat din, salat din. Tay mo mabo ring. Ilang apoy ring. Bahi mabo tutong na.
1: Nanun pi ka tumo jan te ha bale te tugu ka hitok. Te ata e maru ti de lebuy. Bran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutong mabo na. Apan tua mo so sepa.
1: O pita bahat lale sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat-salat din, salat din.
1: Kelalo lale. Om na lale lale maru ata na kupi putong do. Duwi na tak tua te. Ore ageh ka sayu kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mo abo aring.
1: O pa tangoh mih nyak mi bisiang de. Tebelang gula tua halam mata kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wai, te mo abo aring. Tutung mo abo tu na duyu. Yo jarun na kui. Nganyo jala na rin. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: De. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku ya piah wahani, nginap pehitung itam kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin keraini, tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mengam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
3: Apan dahin kayan halem peji dahin kelok, utung do. Sayu melarang, lo lih.

Ayun nga, hiyan nga na di ni kerja ma din natin sa manura kerja pagkanay nga, di kibra kayan nga niya, di give sa mga kaya, di isang sama kaya nga YFMB dia, na minarot, may titipat kerja, at na kaya na brang nga na di andre pa mo nga, na ginakit kaya, ay sa ibang nga sramat, at nagkatapara daw katuchu. Ari pasal dia tahu cuma pernah ada betul ya, ngaraku pernah ada di doktor bahan apa dah cipran di Amy Dos, ngaraku di dan cuba ngedarum blues. Tahu cuma pernah bisa mak eh di YFM media RTM Kuching.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
0: Segmen ng ngarap po wen.
2: Puka pre ina puka sumdo trop ngarom.
0: Kita ada bi segmen ngarap po wen.

0: sama derep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai seba, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi MyIPU, puankah laman web, opis abang terun. Denyah getungan terut, puankah badan sepok di bedag arut, tipuh jerebu.